0: Ngoni ni tu test jama ngurki di radio, ya ko bowel cancer. Ngoni menjma, wala ngoni tu jama, nipi. Bowel cancer ngoni, kagulo ngoni limili prikton. Bukbak, miyal kadiramo, pingor 45 ngudung karangur, kabala 74 lil. Mara matu ngoni di mala test. Kabala na matu cakap na namala nya nama. Mara ma iya bichan bili. Tujuluk maram kabulu testing. Ngoni di yul ngoy malak maram, ngoni wala ka bowel cancer ngayatam. Walto buon di maringgit na nama, maringa ito ni kong kayun, ngurki di ririw. Kauripingin ako 90% yul ngawali ngoni buon di may magtire. Ngoni wali buon di nama maringgit na. Ngoni nito jama ngoni di test. Pala niya rin ko maram ay iya tujuluk maram ka test maram. Ngurki di ririw. Yako bowel cancer. Ngayto ngoni kong kayun na niya, maringa nito ka rumbal ngoni nina may mag, ka rumbal nito ka elti nina nungoy ni. Kano ka lang ako kuruto miriw, kano ka lang ako minit. Ngunit ni buluin chal, nalcan ito maringgit tira diak test ko. Ito wang ano kalangaw ni maringgit ko mala o wajpil jama miriw mala. Ka naman ito ngunal indigenousspellscreen.com.au.
1: Station sponsor.
2: Ay!
3: Fancy! Merhabalar, adım Hakan ve ben Türkiye'denim. Şu anda Tiba Radio'yu dinliyorsunuz. Tiba Radio, kırsaldaki sesiniz.